0: Eyo yebadde Qur'an yekitibwa ngesomebwa kuyita mu kiro. Faayo ojiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-55. Bamuze Engineering Company.
1: Program kola sente. Ye program ye byenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga. Wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Yabaffe abafunye sente bo bayiseewa. Kola sente. Kati jiwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program kola ssente. Kola ssente.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kumukutu gwa chikumu musanvu akatonyezio muinda Pearl of Africa Radio ekula lyo gwe omuntu waffe owabuli jo. Nteka teke nebela ya kola sente olunaku lubera lwa mandi mpaka lwa mandi tetubuka mu mwezi January mpaka ku January tetubuka mu ebanga lyonna Mungu lyatusa sidengo busobozo obubaweereza buliwo n'ebigambo nga tubisengeka bulungi nga bweri nkola yaffe ya Pearl of Africa Radio era bwe tukikolera ddala ensonga nisobola kubanga zituukira ddala eri ggwe omuwuliriza waffe ate naawe n'obaako ekyokuyigamu. Tukugamba tukola enteekateeka zonna era obulamu bwaffe wano twabudedikeetinga okakasa nti tukyusa ensi mu ndaba mu neeyisa mu mbeera okukuumira mu bulungamu nga twesigamye ku ddiini eyaffe ey'obusiraamu ne tukola okunoonyereza wano mu ggwanga n'okwetoola ensi yonna. Tukutuusaako ebiri mu ggwanga nga tetubyongeddeemu tetujabuludde tetutoolamu nga we kiri ne tukisensulamu buli obuyinzaogamba nti bukwesittaza wamma ne tukikuweereza mu bwesimbu programu ng'ogiwuliriza ne maama ne taata nyazaala abaana n'abantu bwamma nga teweesittaza ng'ate buli evaako wamma oyinza okugamba oba eri eyasinze oba eno naye nga buli evaamu wamma ttiimu kabiriti weeri wano kakasa nti wamma matungo gabudaabuda ng'egafisitinga ebyo ebigwanidde obudde bwo. Tweyanziza abantu baffe tweyanzige nga tuweze emyaka 15 bweddu nga tuli mu nsiika ey'empuliziganya wano mu ggwanga bannaffe nno nga tubalabya katiko jombinge bannange nga tubalabya ennaku kwe bakoppa ne batwala ekitali kibi kubanga gwe gwaffe gwe twewayo okukola okunoonyereza tubeere ekyokulabirako kye bategeeza nti radiyo. Radiyo kitegeeza kisooka okusomesa, ekyokubiri okulanga, ekyokusatu okubeera ekyokulabirako okutuusa ebiyinza okubanga okulabula abantu okulaba nti ebyandibasudde mu kabaate wamma tubibategeeza mangu ddala. Kati nno nzikiriza mu bufo obwennyini nkugambe nti ekigenda maaso mu ggwanga naddala no mu East African Region bwe mba nga nsumuludde ku bigere tulina ekimbe ekya Ebola bannange kino ekimbe kitta era mawanga agamu gali amatiitiiza ennyo ennyo nalabye omukulembeze w'eggwanga ng'agamba nti America CNN erina engeri gye matamata n'ebigambo naye nga kino ekimbe kyatulumbye si kizibu tusobolera ddala kino siki tekiinamu kabi olaba twamega kolera twamega covid olwo kano naye nga tubagamba tubere bulindaala mwewale ebifo ebyalukale okwekwata mu ngalo okwewa kuzihaaga okumala ganywegera buli omu okusulaasula awantu nga tobitegedde bulungi okulya ennyama era okubeera abayonjo mu biki bye tulyalya mu bintu bitundu ng'ebyo tusobola okuba nga tukuuma obulamu ensimbi zinyuma naye nga zinyumira balamu ebirooto ffe tetwagala ssente z'olina twagala nnyo by'otuwa tolina ky'obanja nsi just weekaza butasasula kale nno tuli beetegefu okuwa ssente zonna z'oyagala era omugagga y'oyo atuwadde ekisinga okuba nga kimala ebizibu byaffe okyali oletuletera engoye okanika emmotoka zaffe otulimira emmere wamotayirira abaana baffe kabazi kati lwaki olagajjalira obulamu ffe bonna afaanyage no tukolera ebirimu ekyo ffe tukuwa katono okusinziira ku ekyo ky'otuwa naye nga twebale nnyo mwebale nnyo bannattu buli omu gy'osinzidde okubanga olina omulimu ogw'enjawulo gw'okola sijja kumenya nti abazimbi n'ate abakimi b'amazzi bannabyabufuzi bannamagye abasawo abawereza b'oku rediyo ab'oku tivi ate tambula bali mu transporti buli omu gy'oli ng'oli oina choteka munkola ne kitugondeza obulamu omanyi okukola kitegeeza okubako kyokola nga kigondeza abalala balamu obolya ne bakusiima yo nakatono tetusobola kuwa muwendo gwa sente gw'oyagala wewula akatono kano ketugenda tukuwako ku buli omuse kinnoomu ojjaka kunganya okyuse obulamu bwo munteekateeka eno twagalira ddala naawe ali eyongo onoonya ekyokkola era ng'olyeyo gamba twagala ti kiki enjagala okukola nze ng'omu ebigambo manyo bisengeka nti ye wano jangu obere munnamawulire addako jangu obere munnamawulire addako ne Pearl of Africa Radio kuba twagamba wano mu Uganda sikwewaana sikwewaana sikwesoma bwe kijja ku mawulire amasengeke obulungi amasunsule obulungi okwetoola ensi yonna wano mu Uganda mu East Africa n'okutuusaako ebiri wabweru wa Africa wano mu Uganda ffe tusinga amawulire tugakuwa bulungi nnyo mu budde update ate nga zonna ziri accurate tolinayo kyakwekwasa kakati osobola okubeera nawe munnamawulire addako mubalabi abayise wano gwena gye bali be basinga twalina wano Sonko Musa yali w'amaanyi nnyo ng'ali wano era yakyasinze twalina Nkalule Suleimani tubadde wano eno ne muganda wange Kazibwe Bashir bannamawulire bonna abasinga bayise wano bayise wano ate nga nange Dr. Mpima Wendi omuzannyo Muhammad Haruna waali omukugulukungu Nuhu waali Muhammad omugabi Hudu Matovu waali menyani ndekani tandika naffe olugendo lw'ebyamawulire osobole okuba ng'oli munnamawulire oyo omuteeketeeke ng'olina obusobozi n'embavu okunoonyereza okukakasa nti naye oba otudde na pulezidenti omuggyako amawulire mu mbeera ey'ekikugu nga tomwesittaza ate nga ne bw'oba oweereza tobasittaza beera munnamawulire addako jangu wano okwewandisa kuyinza okuba ndowooza bimu ku biro bino ebisembayo osobolera ddala bulungi okubeera munnamawulire addako jangu wano tulabe nga tukutambuza mu lugendo olwo ofuuke wamma oboolyawo ekirungi so nno tusangibwa ku maka gaffe Old Kampala Primary School weeri otuliraanaganye ne tusomero lya Old Kampala Primary School so eri kyemmanga ffe tuli kyengulu awo wonna w'obuuliza ng'otuuse wabba kuli otambulako katono ng'olingadde ekasubi ojja kulaba ettundiro ly'amafuta erya hash kirira ekyemmanga buuza inaalyawo nti Pearl of Africa Radio eriwa ojja kiraba yefaanana yokka jangu olabe nti olugendo lwo mu nsi oba mu nsiika ebyamawulire olutandika ng'okulembeddwamu abakugu ekisooka ojja kuba ofunye obumanyirivu ekyokubiri ojja kuba ofunye CV bwali bagamba nti abaweereza ku radio ng'olina CV nayigira ku Pearl tobeeranga amakya kati nno nkuzigirira mangu nnyo ddala obufu obusobola okuba ng'ate oyinga omukiso gwe ng'ogwetambulidde enteekateeka nyingi ze tulina wano sijja kulema kwebaliza ddala tujja genda maaso mbalage enteekateeka endala ze tulina wano naye olunaku olwaleero njagala tusumulule kulungi ku bita osobola okubeera ne ssente osobola okubeera n'ekifo osobola okubeera n'ebyamaguzi osobola okubeera ne ttiimu kabiriiki wabula tokkirizanga kusigalira mabega mu bya tekinologiya oba ntegeerekese tokkirizanga okusigalira emabega n'omulembe naddala ogwa tekinologiya nabadde ndi musawo abammanyi ndi musawo era omulongoosa nabadde ntudde awo ebbanga ddene nga ndaba zimashini abazungu ze bali mu kukola ezigenda okuriplesinga mani pawa gye bujjawo ojja kuba ogula buguzi mashini ng'eriko guidance y'omukugu bateekeyo omulwadde emulongoose emutunge gw'okola ekimu kya supervision nti jjayo omuntu kati bamumaliriza nga mani pawa ali awo naye nga owaaka alina asinga obungi kakati gwe abadde omulongoosa ojja gamba nze ngenda kufa ndi mulongoosa naye ng'ate okoowa n'abantu abandi badde abalinga bataano mukaaga b'okolako mu lunaku osobola kukola kw'omu so nga mashini badde esobola okwanguyiza gw'obadde oli awo weesibira kasimu akamapeesa lwaki togulayo ku smartphone n'oba nga ate otegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga oteekeddwa okuba ng'oli updated mu field ya bizinensi yonna kuseeriraga nti ssente yaffe eyimiridde wa ku katale k'ensi yonna kubanga kyandibadde kitegeerekeka okutegeera nti gye ndaga ssente eyimiridde etya wali ogenzeeko mu kifo n'ova n'ogenda e Kenya nga totegeera na ssente z'e Kenya zizitowa zitya naye ng'olinayo abantu abali mu layini eyo moyinza otradinga nabo senga bayagala okukulekera bizinesi ogenda mugamba mmeka kyandibadde kirungi ensi n'ebantu baagitufundiza eri mu ngalo zaffe mu bibatu ku mashini ezo gadgeti naawe n'oba ng'oli omu ku abo oyinza obutategeera byonna ekyo tonyezebwa naye ate okutegeera basics nti neetagako WhatsApp wemba ndaga ky'olina nkulage kye nnina tukkaanyize ku WhatsApp amasimu tukube nabadde ne inginiya wange ankolera ku mirimu egitali gimu ali Bwanda naŋŋamba eno nti abantu basinga kuba WhatsApp call okusinga ne calls eziri nnomo ne ŋŋamba waanyitiye
3: Nti oba olindo olya kubiri wawa tebagenda gira. Na abantu bakozesa nyo WhatsApp calls okusinga kakati gwe sengo ofuna opportunity ovudde eno ogenze Rwanda. Amawanga gali gowulira ganagwano egwanga nga Bungereza. Omungereza asome nnimi z'amawanga agajetolodde. Era bazanyi b'emipiira bano obalaba bwabavudde Portugal kimuka katika ko okuyiga Olungereza ku CV ye nebagandi muzanyi mulungi nyatamanyi n'olulimi bwe luti kobere kochi. Kakati muna Uganda uliza kikuka katika ko okuyiga yo olulimi olugatta East Africa ndi wakati ng'oli mukulafuba n'okola sente ate omuntu asobola okukubira. Nagamba ndi kuboda Uganda ne Tanzania wane mutukula. Ndi kuboda Uganda ne Congo wane Rubiria Kasese. Sende zonazo ya gara njazi kuwa nejangu. Notu ukawali. Nogenda. Omanyiti abantu wa mutu wa ukana nabo. Nga tuwa jeko katono kusinga. Tuba kubanga tutegero ulimi. Tuwandi wade tugabana chinji. Mba kubanga antegero kangambolu Nyarwanda. Nandi wadengo mnyaranda musanzi. Tuogera business perspective enene ngojeke ne tulete do tuwega otugata ni hati walio ID endala zaalimu obafu okola mulimu chiti ooo enange nkole enu kiyebi genda bitie yo aina vya inzo kubantia usolo bimu woku fene wafu kutuwa aliri omana ya inzo kubali ne ili eri ngateni wafu vya bei katyo sinka nyomu nya Rwanda tewaiga Luswahili osinka nyomu nya Rwanda tewaiga Lunyankole Lunya Rwanda osinka nyomu na Kenya ewamwe muli makasori neti watuwala kudebo na kulima kuhiga Luswahili tokiri za zikuleka na dela kumulembe guno ugwa teknolojia muli mwabantu nga business zilimu capital zilimu chifuachirunji nenga teziko la burunji buwachi baga yali lide chitongole cha teknolojia mu business yawe mumawanga ninaji nagenda umusajia tuwali tucha wayamu katono nenjogero lulimi lufaransa. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Je m'appelle Dr. Mpima Lafat d'Uganda. Eh! Omusajja kyamusanyusa nnyo. Kuba yasanze abantu bangi nga bava mu East Africa nenga teri amanyi Lufaransa. Kyamunyumira nnyo nnyo nnyo. N'agamba wadde tomanyi bulungi. Njagezanga koko n'embogo tegero leke kunkalubiriza. Ne wali emboozi gye twalina okunyumya nze naye. Twekanga nga ne tulina ogifunirayo omutaputa. Kati ate ndi mu nsi yali Ivory Coast. Kati atali no taputali Bungereza nze navudde Kampala kati atono byagala tuogere olita bitayagala noli abitegeere lwaki nsonga ya rulimi tokiriza nsi kuleka olwe bitono byosobola okuyiga bwe bantu oyizo Luswahili bobo sobola okuyiga ko olulimi olulala lwensi etwetolodde bobo zize ku teknoloji ya ku masimu gano mumanyi nti WhatsApp manyo gikozesa ndi mulungi TikTok eyo manyo gikozesa ndi mulungi YouTube eyo kwendi nayo ndaba bulungi bigenda maso manyo ku googlinga Google nenjibuza Mr. Google ono bamuyita ani ayogera ati Dr. Mpima Lafati mbulira Dr. Mpima Lafati yani noteka mwali nekulaga programu ze nasuwa zonna ze sauli ya kunaku uliziryo ku YouTube ndi ye nogenda kwega manevo sibidwa program go manya manya wali no jija jija ku YouTube naye abantu akuwe simu ngali yali kati nkoze ente yegulo saji ulide nomugaya munaye ku YouTube jeri YouTube cheki kati muuliriza mulungi information ya jagala nayo olwo kuba omulembe gwa technology yakiriza kubanga technology takuleka gwa kiriza nti andike bingi otseke do kwesamba ne tugamba munaye kabigende busibanga kiri munyambala ngo olabe yesi tazejireke ne technology wakati inga wala wama kwa lirako obuvuyo atina uchainza dalo mkwa lirako dalo burunji kubanga yensimwe tuli tetusobola kubeera ku level yemu mutegera na dalanga tuwa nyisiganya embozi olaba wantuli na abantu abolaba ku TikTok n'omulaba n'alyoka mogole shigambo n'ogamba ono nga si siche tuwade tumusubiramu na chiteka u okutandika okuyiga omanyi mawulire muno nze nemba ndabye ekintu ku social media nga nakiweereza mumanyi nti oyo ye Eriso Eriso Media nenga nakiweereza mumanyi sikyogerako wano nina emikutu gye nina okutunulako ne nfuna information ku nsonga eyo nina okwewa obudde okutunulira ensonga eyo si buli eri okuyita ku mitimbagano tijyogereko Eizo kwa bagite seonga kudisa. Nori okwe joe ogwa mchitimba. Habada kwe siganga munonye lizangali wero inform dinagamba lava. No, no. So mu businesses afe, tetukiriza embera ya teknolojia okutule kawu. Tubere kumpi nyo ne mikimbagano na dada mukutambuza mukuyiga osobola okuyiga oluswahili ku simu yo osobola okuyiga olufalansa ku simu yo ekitali mu myaka giri wali twanunyanga basomesa ne kati wano mpandika ekigambo bwenti mu Google wali nembaga mukinzirize mu lufalansa kati nembiga tanintegera nti oh bonjour kitegeza kubuza okay komo sava sava bien kitegeza kino merci beaucoup je kitegeza thank you. Osobola okwesoma eseddiini, osobola okusoma Kurani, osobola bulungi nnyo okusoma okuyiga Olufalansa, Oluswahili ng'okozesa essimu yo. Lwaki togyeyambisa? Abasinga obungi naffe tugwa mu kigaali ky'abali abeeyambisa obuyi emitimbagano ne ntandika ku scrollinga kakasa nti wamma enzijjako ennaku. Omanyi twagamba twali muzira gyovuwa. Ne mbagamba nti mu mawanga agamu social media eyambye nnyo amawanga agokulaakulana naddala eggwanga nga China. Boba singa jikolerako na dala mukugabana teknolojia wali waizo kuleta akakumbi na akateka kere wabu gogende China ojagenda okulanga these people bali mukukozesa teknolojia to the fullest bagabanirako information mu teknolojia okulaga chechiru akoze roboti akoze akakumbi akoze echi China bogenda mwanga gana agabu warabu gamu gaisi zako edili nyo gaisi zako edili bwona gina mwanga agamu baisi zako nsonga ndala kakati wano mu Uganda fete tulina che tuisako kujako komedi tuisi zako komedi obo kufurugira kabalala olina akuba akafana nyinga laga ala fesati chayata empali ya chituli nentula kumukolo olina akuba akafana nyaka gato na kalagati gato yomukuru nga kibaba sasula nga wade yobude data mukunonyereza nenga nechigendo wada ya gala likes ate nosanga nga naba like nga bayitirivu nete kitegeza nti ate na ilenje tulino twala senga tunaba wa matu abakola ebintu ebyo naffe tugenda kuba tuwaddeyo eribbo tugenda kwejjako olukusa olokola okunonyereza emitimbagano egisobola okugonza obulamu bwaffe ffe tusalawo kiki tuba tusinga okugifokasingako abaffe oteekayo ki ku mitimbagano kebera video 10 ezili ku mutimbagano gwo kulikochi bokebera ku Facebook yo kulikochi bokebera ku TikTok yo kulikochi echo kye nyinyi ekiriyo kye kiremesezza obugaggabu ntegere kesi nenga tubebaliza ddala abali mu bitundu ebitali bimu munzikirize nsoke atenzire ku mulamwa omukulu tuli mu biro 10 ebyomwezi gwa Februari gwa Dhulhijja era mu nteekateeka eno tubagamba nti wano tulinawo emirimu emirungi ejo gye baatulalikako okukola inali ne Sheikh Marjani wano nagati mu biro bino tebagamba kukola kusiiba ne baatulalika okukoleramu emirimu emirungi omuli okuba kugogondeza obulamu okubaako kyotondawo nga kitekirwanagana na dini yo okubaako kyokola nga kiyamba abalala bingi nemirimu emirungi ate obanga odduukiridde okuzimba ennyumba y'omutonzi wo omulezi wo ya Allah kiba kiyitirira obulungi so masigiri jamba weri omulimu ogwo twagwebagajja ne tugwewa ku lwa generation enaddako era nga n'obwetaavu weebuli osobolera ddala bungi okubanga osindika akasente akakatinyigwe koyisaamu amaaso kasobolera ddala bulungi munnange okukola enjawulo ey'amaanyi oboolyawo ne tutaasa abantu bayitirivu nnyo ddala so ogenda kukola ekintu kyangu nnyo ogenda genda ku mutimbagano oba ku mukutu gwo ogwo oje wano ku osobola okujja wano ku Pearl of Africa Radio n'osobola okuba nti otuwayeko ku kasente konna k'osobodde era ennamba z'essimu ŋŋenda zikuwa gye bunajjako wano mw'osobolera okuyita n'oba ng'ate oteekako akasente ne tudduukirira omulimu ogwo senga ffenna tusobola okukikola mu butono nga bwe tulina oba mu bungi mungu bw'atugabirira alhamdulillah tusobolera ddala bulungi okumalawo okugumaliriza omuzikiti ogwo obwetaavu ogwo mungu yatusaasira tubulina so barakallahu fiku abawaddeyo abatannawaayo tubakubiriza ate era ne tukigaana okutweyongeza oba okugamba omulala nti munnaayi kupalo wali enteka teka weti egeni ya dala maso ewama omulimu guno tubanga tugumaliriza kwe kumuno ogwalimbo okusonda sente za limbo nako kugenda dala maso wano abatu wadde mwe bali nyara alhamdulillah songa ataba kyaleta nsaba Mungu abagondeze ko namwe musobola kubanga atensonga muziteka teka bandu bafa bechanja kabira mokota sande no Dr. Mpima Rafat ni timu kabiliti ya palo Africa Radio tugenda kuberawo kubayani wa Sheikh Marijani ngatukuba mutochi tulaba abana basinzo okusoma Qurani twagala ya abana bana betuba tuleta wano bwefuke Nepal of Africa mu Qurani National Competition the National Qurani Competition Nepal of Africa Radio igindi hadala masi genda tandika iranga sandeno abantu bafabe chanje kabirawo mwe mulide empanga tugenda kubeerawo nonga bwefuka abana balyoke basome Qurani wamma tugenda okulonda nacho nono mugamba nti abo bagwanidde batuukiridde okubanti ate wamma batwala ensongezo maso mwe bale nnyo mwe balire ddala abalungi yonaje musinzide alhamdulillah rabbi Mungu abadizeo Mungu ababalire ekisinga okubeera ekirungi nga mwenyigidde mirimu emirungi gino ekisolo kubanti ate jitutwalira ddala mu maaso tugambye nti weegendereze nnyo teknolojia obutakuleka naddala nga akola line of your interest byebyo ebikugasa n'abantu bo okuvuma alpha kizo kugasa gwe ne okutali bantu bo twali ku ssomero eyo gye tugenda okutuuza Qurani ku Sunday no Bayan Islamic Secondary School eryawo ekyanja kabira kalo matendo nembuza abaana abaaliwo nali njagala kubaako gwengondeza mu school fees watamwe nembabuuza abafi nababuuza ekibuuzo kimu nenga kyali muri feature abanti bagambi nemu munakigwa kankireke naye nga nakibuuza ekibuuzo naye nga njagala nnyo ekintu ansa gye nali njagala ngerina akantu kamu akagifuula ansa etali ya bulijjo tubagambye twettanire nnyo tekinologiya naddala ng'addukaganya ne raini eya interest zaffe ng'abakozi bw'oba oli ku WhatsApp kakasa nti ogabana by'otunda n'abantu bali ku WhatsApp kubanga ebeera means ebagatta mu mbeera eya relationship bwe tusoma psychology tugamba nti ekyawula abantu si bbanga ddene nti ono abeera kyengera oli abeera jjinja si distance wabula akasiriikiriro konna kakati bw'oba olina WhatsApp nga mulimu abantu abakulaba abalaba status zo nga 10 lwaki tobalaga by'okola gwe tokoowa kuteekayo wano mu bulango ffe tuba tukola ku radio batugamba omuntu asobola okuwuliriza akalanga emirundi 18 omuntu asobola

banange muweyo tuzime masigiri jamba banange nti mujje wano kumbera munamawulira da buli jonga tuliyogera maze banga byogera kusawa weti olinaga buli jone paru injyo nange nga yakabitegera kati abantu tolowoza nga tolokuwo bagambye lero nti bategedde oyinza bimugamba nga tali mundu wechegera oyinza bimugamba nga bade tawulize birozo tebiriwo fenna tukimanyi bwe tuba abato ebirozo bibera we tubera nebo tukula ebirozo tubireka je tuva oba ne bitukulembera je tulaga no sanga omuntu mukubo naye nga ali mukwe practice nga bucha bwagenda okogera eri bakamabe oba no sanga omuntu mukubo naye nga obwolozo bichali waka ali munkaina ne mukazi akoze bad omuntu ali mukwesoza nga biyandi badavu mu mukazi wako wo musajje waka ali mubyogerera mu taxi kati gwolozo yogera noyo ali ewa nga ebirozo biri waka kakati olina mudingana tumanya mirundi ya jomudingana alifuna mwogu munga wali omubiri nebiro uzunga bili yao kai tuba gambi tuwe nyigire nyo mugu kaka sanga tusa asanya business za fe company zino mwenimu company yekole vyo kunyo wano sija jikole lakalangu na yeye singa munsiyo na ye singa munsiyo na mukola sodoi na ye mwatu kumitimba gano kwali kuziradi yokuwali kumitim TV kuwali buli wamu wali alanga chakulekera kadi kakwera bila walwe njogeri ya bila nga mchibuga nga waga matimuli wa kujukiza kamba jukiza nchi program kula sene teka teka tuli wa kujukiza fabana damu na bade ne Sheikh Isa Rumboka district amid wa mitiye na kasanda mwende na gamba nti wabana asumisa tola wanti kurani ajimanyi kie na yadamu na ajitunulamu ndi kubanga kurani wosiri ikiria nga na yesi nga zisi imuka wawuli rizabi nevya miziki nga na ye tambula mungu tagenda kukumana bulongo fungo limu kutobigi ngana ndi kurani omuntu teri guwa kusoma ojidi ngana ebanga yosiri ikiria nga na ye tambula kakati mubulango wanuwali principle toko wakulanga kujukiza muntu kichokola nabade ne Sheikh Marijani oyo ku weekend ya gwao nemugamba ngenda kuleetera omwana kakati ngenda kuleetera muwala wange bulijjo mumanyi Sheikh Marijani musomesa ne kanaze tukanaze funa mwana kati ato omwana ono ekyo zoni kinzigira chalina genda wano osiraba so tuba gamba iranga tuba kubiriza nti tukubirize twetanire nyo nga jenkomeza okudingana okumanyisa abantu businesses zaffe na dalanga tukoze semitimbagano omulizi social media ne platform indala zonna era ne baba kuyisa ku mukolo nga bakwasiza kazindalo akukaba katale uyogereko jabange nze Dr. Mpima Arafati ndi muweleza ku radio ya Paro Africa Radio ate era ndi mulimi tekijja bera bila kubagamba ti ndi musawo ajanjaba endwadde z'olususu kakati bwabira abadamanyidde naga neguno bulijja gukola sendeza kubanga omuntu ayinza okuba abadamanyidde wano nga tamanyi nti nebiri mbikola ki nga tamanyi nti omusajja oyo mulimi bawereza ku ledio bamanyi okulima bamanyi omuli ndi mulimi era nga nima byonna otegedde so tubakubiriza nga tuwebaliza ddala mwebale nnyo yonna gye musinzidde aha Sheikh Sophie Mpima ku mukutu kwali atumbudagama waliwo omwana kulembera abawuliriza yitibwa Imarati nsi omwana nsi kwali ku mukutu agamba hanange omusajja oyo bannange nno omusajja oyo omwana oyo awuliriza program kola sente okuviira ddala eri ebbanga ddene ngajja ajiwuliriza lunaku ku lunaku tasuwa era nga tayosanga mu munzikirize olwaleero njagala njiwumbe wumbe naye nga tubakubiriza mubeere bulindaala ekirwadde gye kiri ate kitwalira ddala obulamu bw'abantu kale tetwagala kubeera n'abantu tetwagala kufiirwa bantu be twatandika nabo nga n'ebiruubirirwa binene omwaka gulinga omunene mutono tuyinza okugenda okufundikira nga be twatandika nabo bagenzi abaali abalwadde abayinga we bali ate abaali babajjanjaba nga batufuddeko so buli lunaku olina okubeera omulindaala avuga ng'onobwegendereza ate nemba mufunyemu obutakkaanya fuga obusungu tonyiiga nnyo ate ne bw'oba osanyuse fuga omubiri gwo tosanyuka nnyo n'ogenda bugenzi bwotu aga naali nga toyamba

0: ngekupusi bwako.
1: Wefuni de Startime Solar oru sabukurule chilebe chijude chitangala nebi sanyu sebilala nkumulitu ngo sesula nusu nusamfuso kabuliru naku wefuni de Startime S50

0: jakolo katibi kole
1: era chobo manya kati obudde obunazibira bujja kuba bulungi abulishimu badde bulungi
0: oyino kukiriza oyino kukiriza bwe gumya bwe gumya
1: a ne no kukiriza no kukiriza kunji
0: eh tuli tubu bitu gamba dibamu kisaba kiriza mbiratana laba ko no bera ne subi
1: Nesa waziri muko miwe mchobo mazo kulaba kwa.
0: Walu ni bevali mbiye kati. Banda yenge obisungu uluma. Kano sika ungezi. Tugene mu weekend. Walu beva gambi kutuwala kwa out.
1: Weekend tuhaji ingi deda.
0: Kusuli nge nesimu ya jeje koda.
1: Weekend tuhaji ingi deda.
0: Tuhaji ingi deda.
1: Weekend tuji ingi la raftan. Ogedo kutuka kusata
0: ya denda. Wambeda.
1: Mbuda kurata ambu deda.
0: Ok, katugene mkaro kukaro. Tulabe echiri ya yujibari. Sima guli? Karo kukaro.
2: Tusembele winyiri wali. Utubuzako. Tuwakuma wali de. Chichachi fudeyo.
3: Benzo mkisabi no sebo. Sebo muami no masamizi. Aichiri zomu zego kubira nga awemura kutiaru. Awemura kufawa kufinyiba zaba rongo.
2: Musese ture. Gakwe ko. Tumori de ko. Mwuri de chagani yo. Biba de bicha.
3: Mwabe.
4: Janjore. Bikare kutulu kula bata abatu. Mwada batu mwabula kutiaru kundo ya bata. Zanaramu mwabe uwe.
2: Biari bitia. Ognoku kutambuli durucha. Chetu kore dua. Namuri na manana manje. Wori wenyini. Karo kukaro. Oh, wanumu program. Umuri.
0: Kwa sumatu wetutambula mkono kwa nguwana wa sinzi. Kwa nguwa chatu uliza mkuru kwa nzonga pala FM. Kure du mkuru wa jubu. Tu wa uli jo. Mringi ndagamu mtu wa wansi. Mtu wa uli jo. Wetuli. Wetutambula mkono kwa nge. Ngame mauri dichagari wa mwe. Kala matendo. Kala matendo jova.
1: Jenva, balungi. Balungi nyo. Abauli lano tegajja kwa ukana kwa na wiki eno tubaddemu.
0: Stress.
1: Tubaddemu kulaba motoka ze batwala. Ebyo bye tubaddemu.
0: Bazitwala ndo wengi banange.
1: Emotoka gazi tuisa aka obazitwala.
0: Zafo se za blamuzi. Baboda bazikubirirana.
1: Ala jisero zirozi.
0: Aha. Nangi navudeyo ko ningira ninga ichi chechigina maso mwanga.
1: I said,
5: Hello, assalamualaikum.
0: Wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Ugana jimi zeyo abani.
0: Jetri munango gambotia.
5: Webare kuweleza.
0: Kali munu ina webare kuuliriza.
5: Ono muwebe mba kari okupeka suwi ingabu yujo.
0: Ye mkwano guange.
5: Uwanyo, ndiyano kachiri ni mziko zika. Na ye mkube yukomi wachiso ino. Kali mkufe, piti nifutikala vanga na kukuba. Na ye akati. Mzira mwelo kujuliza ngangamba. Bana yangu manele nda basu sekuviyalo. Nyonge loke kwa yidi la bache ya mani walekeda wakua bache ala mavaluwa age wola sede mwa manele nda.
1: Abache ala be wola nyo.
5: Wanzi?
1: Abache ala be wola nyo.
5: Be wola nyo adebono na asajja mwa manele nda banangi.
1: Obatu mubaza akameza simala.
5: Mzira mwoko la zake ya mani ero si wano kawoko. Office yebale kuteka teke yo nebali teka munkola neba chama ni abalale nabo chibaza kula bale kila okuwa bachala amavalu agewola chidi sangwa leku
0: uwebale nyo yebali detala mori doya gambia cha
1: achaba waweza akameza tipajia kweula
0: waliwe mungu nga je katusoka tuveku madhani ichitibwa tukena kubanga tukoma umu njatuuliriza tufakumu adhani wana ichitibwa umani batu kama athani buja bintu vimi athani jimani gitu
1: jimani
0: kwa zina
6: athani kuchukumusha mkati mzimuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
7: chifuwa chikure medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na awali na senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwa alumizi wa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo owa gasi murubuto kwekozesa lugave alusa syrup musange mufamasi ni dwaga shop sizo na liyaka kasiba national drug authority
6: nga bali wa mune
8: hamza islamic schools eruwero bali na nursery primary ne secondary gaba wala na balenzi abetisulo na bafibweru baso mesa unukutuza habane bigezo vyo luwarapu mufsabia idadi kusethana we baso mesa sciences atisi computer nevye mikono

Alright, yoli kuchikumi musamba katunyizi mwenda pale femu yukula liyo mtu wavulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasi vyo mtia wasewode wanja unatira. Mwebali nyo kutuuliza kwetu luli gwenga tu Uganda. Mwebali nyo mwebali dedala. Tano zanka ita kusawa ekumi ne mweza kaungezi. Lunaku lwa mkage na kuzo mwezi zili abiri musatu. Mwezi ugwa kutanu mwaka kumi bili abiri mumukaga. Zeka jumu ya Laija Ahmed aguse ukubiranga ati kutusa ko program weno the Pearl Doctor nokuno olwale program ibira ya byaba bya bulamu mutukuletera nati abakuguwa binjoguru ibiranga ati basu sule nsongeze okusa kubyobula mu bwafe obuwanga zibofe bulina kubira butya ebyobulamu bidina kutambula bitya mu gwanga ti Uganda nawo omuntu butiabo ino kubiranga te uwe kumamu na dala singa obulwadde buba bukurumbi. Butiabo inzo kumbanya nti urumbi dwa endwa de. Umanyi waluwe endwa de zimunga zo zija na inga tomanyinga ori amazimagali nti obulwadde buso kutula mubili na inga tomanyinti ori mulwadde. Obulwadde buso kutula mubili na inga tochimanyinti oriche ori mulwadde. Kale yesonga lwachi program eno yajja obuli yao ne tukona koko ku bubonero obumu nga bwinzo okubanga bwe obumu ku bo bolina nga naye tochimanyi nti dala oli mulwadde kati olunno nofuna ate ekkubo eririna okutwala omusawo no newekenenyezebwa omubiri gwo gwonna kye tuyita body shake up. Kale mutwala omukisa guno natira okubaniza mu programu eno ey'olunaku luno olwaleero. Mbakulisaayo mu mirimu gyammwe egy'enjawulo abakakalubiza naddala olunaku luno olwaleero. Abali mu gandaalo mweno otubaagaliza akawungeezi akalungi ate ne weekend yonna nga nnungi okutwaliza awamu naye era mutwala omukisa guno ogw'okubeera ng'ate si gwe naddala gwe wa office waliyo obulwadde obugwa mu economics obulwadde nga bwe kusawo naddala ku gwe abatamanyi kusitula bino ebintu ebizitowa niwe kibanga si kintu ekizitowa naye nga style tulina style zetukozesa naddala mu kusitula ebintu byonna tufukamira tutya tukakana tutya kutaka okusitula

0: ekintu kyonna ekizitowa singa wetanira okumanya styles oba singa gwe atazimanyi weyongera ogenda mu maaso ngwa ositula mu situla etali profession ofuna osofuna ebiwundu ku mubiri waliyo bannaffe abamunga twetanira nyo offices notula mu office kwegamba 12 hour nogenda kusawa sawa imwe okumacho basawa biri nunyuka kusawa nga 12 oba sawa imwe akaungezi kati gwe bo chikola bwotyo frequently ogendo maliza ngo funye ebiwundu either ko mu chiwato oba ku mugongo oba ze twitter buttocks kwegamba nofune ebiwundu ku butuliro kati gwe obudde bwe buti bwa weekend boba oweredwamu weekend nti kakati lino gandalo mumuddemu nadala mu aba public services buno obudde buba bulungi nnyonyi ddala erigwe okubeera nga ate okola physical exercises whereby kino kyo kijja kubeera nga ate kikuyamba bulungi nnyonyi ddala okumaintaininga omubiri gwo bulungi nnyonyi ddala ate era n'obeera nga ate weegobako endwadde ezimu waliwo endwadde ezimu nga bokola physical exercise ndwadde ezo kyangu nnyo okubeera nga ate ozifulumya via fa mubiri doctor ajja kwongera okutunyonnyolako mu mbeera eyo nkakasa nti essaawa yonna agenda kubeera nga ate aneeyungako muddakika ntono nnyo nnyini ddala ninga obulwadde obusinga bulijjo okoma okubeera nga ate opractisinga ne bodeyo omubiri gusobola okubeera nga ate guzimba kwegamba guzimba oba oli awo abasirikale ne balwanyisa ate obulwadde obumu obwo mu mbeera kale ntwala omukisa guno okubakulisaayo abakozi olunaku luno olwaleero ate era nsaasirako mwenna oba oli awo abalina oba abali mu kuyita naddala mu lunaku luno nga amazima gali nti olunaku luzitoye joli luzitoye mu mikono gyo luzitoye mu byenfuna luzitoye mu mbeera ez'enjawulo tubasaasirako naye ate akensuso tusaasirako mmwe abafiiriddwa abaagalwa bammwe tubasaasirako nnyo nnyini ddala ennaku zino amazima gali nti abantu bali mu kufa ekyenkani ddawo on rapid movement kwegamba kino ate obaoliawo kitususseeko though Ebola cases yo ekyaliwo naye ate buno obulwadde naddala obuli mu kumenyaamenya nati abantu baffe ku speed yewunzikamu katono ogera owulira nti gundi yafudde ennaku zino munnaayo abatambuddeko oba mwe abatambulatambulako naddala mmwe abagenda obaoliawo okulambulako ku bazadde mu budde obwa weekend ennaku z'oba tokoze bw'oba yegendiriza ebitundu naddala mu byalo gye tugendako ogenda ogira bwoti nga banaiba obala ennyumba nga mukaaga ku kumi nga waliwo obaoliawo nyimbe abantu bali mu kufa tetumanyi lwaki kino kyo wekiri naye nja kubuuzaako ku dokita waliwo sizoni gye tutuukamu ng'abantu bafa bwe bati oba waliwo obaoliawo kye tulina okubeera nga ate twetegereza mu buwangaazi bwaffe naye ng'amazima gali nti abantu bali mu kufa ekyenkani ddaawo kati nno ekyo kituyigiriza ki ekyo kyo kituyigiriza ki omanyi waliwo okutuuka mu kiseera nga n'abantu abali ng'ogyeko accident ne minor accident and normal accident ebyo byo biryoke naye weesanga nga omuntu alwaddemu katono nnyo ogenda ogira bwoti nti afudde ekyo nno obaoliawo kirina kwekiva obaoliawo omuntu abeeraawo nga obulwadde abulina naye mu butafaayo okugenda kwekebeza mu butafaayo kugenda kwekebeza ogenda ogira bwoti akalwadde ketuyinza okuyita maina ne kajja kakukwata mu saawa busaawa ne bakubika bw'oba weetegereza ndowooza kye tulina okugyamu ng'ekyokuyiga kwe kwetalira nnyo kola physical exercise. Physical exercise obera wejjanjaba mu ngeri eri indirect. Kati ate ne tubeerawo n'obujjanjabi nga tulina kugenda nga kwekebeza ng'obudde bukyali. Nofunayo kubanga oba emyezi nga mukaaga, myezi esatu, n'ogenda obulyawo n'okolako ku body shake up. Waliyo bannaffe abalina abakozesebwa nga mwe mulinako ku insurance. Naye weesanga nga omuntu akozesezza omuntu aweereddwa kaadi naye n'amala over 1 year oba emyezi nga musanvu naye nga takozesezzaako ku kaadi ye eya insurance. Jjukira nti obeera osasuliddwa. Naye ndowooza obaoliawo gwe mukisa gwokka gw'oba olinawo okugenda gwe okolengayoko body check up at least buli luvannyuma lwa myezi nga esatu wekebeze omubiri gwo ddala guyimiridde gutya. Guyimiridde gutya. Kati ali bannaffe abatalina insurance, yes, osobola okubeera nga okola sente zo, ofuna monthly salary, nawe osobola okubeera nga ati okola shedu kwegamba wetaiminga nti obudde bwe buti at least obeerenga okolayoko clinical shake up mu magezi. Obeerenga at least wezuula waliwo ebirwadde ebimu nga byakwezuula bwezuula nga kizibu nnyo okulaba akabonero kaabi naye nga obulwadde olwedde mwe buli mu mubiri. Kati omukisa ogwo tubirenga ate tugukozesanga bulungi nnyo ddala mu mbeera eyo. Njagala kubeera nga ate nkomawo katono nnyo tubirenga ate obaoliawo tubaako n'obubaka bwe tufuna mpola mpola. Oli ku 10:17 akatonyeze mwenda Pearl FM mu ekula ly'omuntu wa bulijjo. Teweerabira nti oli mu program The Pearl Doctor mu mbeera eyo. Kale kansoke nkomewo.
1: Nga lakadeli bando.
2: Yeah. Kalakata. Mikono ju.
1: Free of fire. Omuliro nguulira muli mu mutima gukankana like drums. Nesumulula weleza lighter, watch me set the fire. This feeling yongera, chibuya gansoke bu.
2: Kalakata. Mikono ju.
1: Free of fire. Funa mbereze singa, kumukutu ogusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda, erunga mizigo
2: chito. Ulodinga lakadeli bando.
1: Yeah.
2: Kalakata. Mikono ju. Free of fire.

Great. Chikumi musamba katonyizi mwenda pale FM kula liyo muntu. Wabulijoli mu program obutonde makula. Webali nyo kubirangate otu gobele dabulu njinyo njindala. Webali nyo webali le dala. Abantu bafu mwena mwabitundu bie mkono. Webali nyo mwebali le dala kubirangate muntu kubira. Kale na njaga kubirangate nkugamba nti zimba masigiti jamba. Uwerenga te ueno gira kumpera ezobwelele chono changu nyo njini dala. Okufune mpera nusu bitano lukumi mutwalo. Mitwale viri okufuna empeerezi obwerere naddala muzina ennaku ekkumi ezisookerwako kola bwoti kwata essimu yo ogenda kubeera nga tuweereza saddaaka yo ku 07 06 74 60 kanji kuddiremu 07 06 74 60 Ngenda kuba ngete kuletera amanya ga Pal FM Radio. Ngenda kuba oli watufu nyonyi dala. Olono wenogere natera kumpera ezobwerere. Oba osobola okukozesa MTN mobile number. Kuzio musanvu. Mwenda biri satu. Ngenda kuletera ate amanya ga Sozi Muhammadi Haron. Wono ngenda kuba ngate otuse bulungi nyonyi dala. Feno. Tetuinachi mtucho nache tuinza kuwa wabula wa chitiba Allah.

0: amazzi agokunywa agaku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo eranga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene bite jumbo bottles nga ganywebwa ma company amasomero offices umasinzizo n'ebifo ebyenjawulo eranga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 halal drinking water gakolebwa aba al halal bayin foods and beverages uganda limited eranga bano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulonga mango apple n'ebike ebirala bingi
1: owange olyotya leero
2: ndi bulungi
1: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
2: lowooza ku bulamu bw'abantu
1: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
2: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
1: supreme flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne mumaduuka gonna okwetooloola eggwanga supreme flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
3: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataalimu akawooke nnimu akalungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa
4: oli wakati mu program Omunala. Mugindu kuigiri ya bintu binje. Ebi kwa tagano nukwe kula kulanya. Edini ya Uislamu. Ebyafa ebi ya Uislamu. Mwemi mkwe bidara binje.
5: Tucha gena maso. Aba tuuliriza. Aba runji. Aba lieyo. Ekitundu kina chokubiri. Nsawa mukirize. Tuogere. Kunsonga. Yokusala. Ogumu ku mirimu emikulu ogukolebwa ku lunaku lwa Idi n'oluvannyuma lwa Idi okumala ennaku ssatu eziyitibwa ennaku z'okwanika ennyama kwe kusala ebisolo okusala ebisolo emu ku ibada kumu ku kusinza okw'enjawulo okw'ekitiibwa okutenkanika atuuliriza omulungi era kusinza okulimu okwolesa n'okulangirira okwolesa n'okulangirira tawhid kusinza okulimu okwolesa n'okulangirira tawhid nga kwe kusala ebisolo ibada y'okusala ebisolo ibada abantu gye basinga okukolera mu shiriki abantu basalira amayumba abantu basalira amamotoka nga batya nti amajinni gajja kubalemesa okubeeranga emmotoka ezo bazitambuliramu nga bali mirembe basalira amayumba nga batya basalira emisingi nga batya nti ennyumba tezijja kugwa kabasalire bajjajja baleme kuba lemesa nyumba zaabwe butaggwa basalira obusolya nga batya nti ennyumba zijja kukyama bateekane ku mayiti ezigenda okuziikibwa enkoko nga batya nti mayiti zijja gaana okutwalibwa kati ibada y'okusala ye ibada emu ku ibada abantu mbasinga okukolera shiriki kakati ibada eyo efaanana bw'etyo ate ba abantu abakkiriza Allah bagikola ku lunaku lwa Idi nga bagikola lwa kusinza Allah abantu basala ebisolo ku lunaku lwa Idi nga babisala lwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala.

0: masjidi jamba echanja fenatu salirawo ngeswala ya kutandika kusawa bili zenyine zokumacha musabidwa kukuma ebiseera tulabeno omulimu wegutuse idi mubaraka fenatu salire ku masjidi jamba.
1: Oje ulira, oje ulira. Ejo je chumi ocha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu. Kati kilizo wagana, Simba Automotive Limited. Bebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu yali abana baboda. Omuli bosi sisi chikumi, ropta sisi chikumi ya mirimu tano. Okugukata ne Simba sumo, enonga tukutuku. Eze kuyamba wakura mugutare, abarimi, kuna abasubozi. Anti yeti katema nyi pick up. Tukutuku zino, mwini wa sisi bibiri ya tano, ne sisi bisatu. Ngakulikeza single tire, ne double tire. Osobola kuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasulayo sente entono balansi n'omuleeta mu mpola mpola. Pikipiki za Simba Automotive Limited ziriko ocharging esimu yo omutto omugaso obulungi kuna amataala lumamyo mpangazi nyangu okulabirira ate nga zisoboka. Okumanya ebisingawo genda ku ofiisi yawe Sangi Bekamoja opposite Nesty Oil oba mundeeba opposite Total Horizon oba okwire ku 0704 43374 oba 0774 7224 Ana mukaga, oba 0700, atano musanvu, nsanvu mwemu, chine mukaga. Simba Automotive Limited, 360 degrees satisfaction.
2: Mzee nkutwaleko,
3: jenda ga manyi yosh manjenda ga.
4: Chichi mzee mutawana achi.
3: Mwana wangi, ngeenda ku Nibra.
4: Ogama Nibras Islamic, chenka nirotuse.
5: Nibras Islamic Secondary School, diyo somero liyobu siramu, elisangiwe gaya za manyangwa. Iranga lisomesa, aba wala nabalenzi, kumusinjo gobu siramu, iranga baina O ne E-level, ngaba somesa arts ne science. Iranga basomesa nebye mikono wange somesa yawe eri ku mutindo gwansi yonna. Iranga buli Sunday wabirawo special classes ezokusomesa abaana eddiini yabwe. Bakubire ku simu 0782 16 63 47 oba 0703 7 6 3 4. Katino nawe leta umwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa.
6: Okufiddini da amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe mpuliriza, ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyamba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemu awangaalira. Singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuuka munnamawulire ddako. Pearl of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyamba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga. Ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa, fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa ku bakulu noti 7 noti 1 45 82 19. Fuuka munnamawulire ddako Nepal FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuliza abalunja atendeze bo Allah jalla wa ala na matenda majivu atalimbu kende vubo na tumusaba asokusasiri bingira ne mirembe kuwechitibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abibitibwa munnambe baza okubira nti mwekomite kumukutu ogwensonga Pearl of Africa Radio ekulalyo muntu wa bulijjo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ekyo kyemukola cha tendo cha bei era ekyo kye tulwanirira ebbanga lyonna okulabika nti tutambulira wamu ife namwe nga tiwali alese munne redio eno Pearl FM kulali omuntu wa bulijjo. Abooluganda mukkirize mumanye nti redio yammwe kwe muyina okweyagalira, kwe muyina okukolera emirimu gyammwe ne ibadaati zammwe zonna. Tukolereko ibada ku redio eno ebeere nga tutuukiriza ekyo kyennyini bakama baffe ekyagi bateesaawo. Baateekawo redio eno nga kukolerako mirimu gya Allah, kukolerako mirimu gya Allah nga tetukyusizaamu. Naye bw'obeera nga weewaddeyo gwenna ali eyo okubeera nti otuukiriza falillahi alhamdu walillahi taufiq mwebali nyo kubera nti mutambula na fe amanya ni dubozi ngabuli jonze Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Chitata nga ndi mutabani wa Haji Hamis Bali Kaviga Chitata ndi muzukuru wa Hassan Chitata ndi muzukuru wa Nyindo Chezira akamate kasama olwalinze ntusele programu ya Mwenganzi mukasera kano nga tuli ku nkome kerezo oboli yao ezo kuzimbe nyumba ya Allah echanja Masjid Jamba era wintu kide nganzize olwalero kakasa nubakakasa ntimuiza oboli

sene programu ya mwenganzi mkasera kano nga tuli kunkome kerezo oboli yao ezo kuzimbe nyumba ya Allah ee chanja masjid jamba era wentu kide nganzize olwale lokakasano bakakasa nti mwiza oboli tano kulika akarana kukesa tu kuliko akakadobo kadobo bili obo tano tukole omulimo omulimo gonanga batukimanyi nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam tugamba nti buli mulimo gonna gubalibwa okusingira ddala ku nkomerero yagwo gutunuulirwa enkomerero yagwo gukomekerezeddwa gutya we nkugambira gwe wenna gandanga mpuliriza nti nkwegayiridde nga bwe tuli nti olunaku lwaleero olw'omukaaga ekiseera kino wenjogerera bino tuli ku nkomekerezo z'okusonda sente za masjidi jamba okujjako eryoyo alibanga ayiseeyo kinoomu naye nga tezikyayita ku radio kuno n'olwekyo olunaku nolwayoyo bakama baffe baaluwaddeyo mbajjukize omulimu ogw'omunene ogw'ekitiibwa ogw'ebbeeyi tubeere nga tugukola gwe wenna ayiwaddeyo okubeera nga otwegattako tubeere nga tufundikira omulimu gwe twatandika njagala kukubiriza nga nkwegayirira nti enamba z'essimu zino zikwate nnyo obeere ng'oteekako ssente ennamba y'essimu esooka ye ya 0 emisanvu esatu 0 emisanvu esatu 14 7 23 ennamba eyo gikwate bulungi nnyo kuba tuliko nkomekkerezo ennamba eri 0 emisanvu esatu 14 7 23 ereeta amanya gasozi Muhammad Harun baganda bange buli mulimu tugumanye nti gubaliwa bikhawatimiha ku nkomerero yagwo kwe kuli ekigambo ekinene ekitunuulirwa ennyo eky'omuwendo eky'ebbeeyi jukira watandika n'enniya ng'enniya y'ennungi nnyo ng'oyagala Allah akusiime totuuka makkati ng'omulimu tigunnaggwa ate nniya yo gyonoone tereze niya yo ku mulimo gwennyini gwe tuliko ogw'ekitiibwa ogw'ebbeeyi ogw'okubeera nga gututuusa eri Allah subhanahu wataala redio enu mbagambye nti bakama baffe baali bagitandika baagiteekawo lwabaddu ba Allah basobole okutuukiriza ibadaati zaabwe waayo binniyati lkhalisa enniya girongoose bulungi nnyo gitebenkeze bulungi nnyo osabireko nedduwa ng'owaayo oba oba omaze okuwaayo waliwo abaddu ba mungu abalongoofu abalungi abagonvu nga ye akimanyi nti bw'amala okuwa Allah asaalayira akabbiri n'awanika emikono n'aga nti rabbana taqabbal minna innaka anta samiu lalim ayi Allah nkusaba okkiriza omulimu gwenkoze kubanga gwe owulira ate era gwemumanyi oli owulira ate olimumanyi n'olwekyo beera mu baddu ba Allah abakola omulimu binniya ng'enniya yo nnongoofu ogenda gusanga Allah akwanjululiza nga nawe akuwadde ekikusanyusa kubanga wateekayo nga tokakiddwa tuli ku nkomekkerezo tukomekkereza omulimu gwe twatandika ate nga bwe mbagambye nti gubalibwa ku nkomerero gwe wenna atambulira ku Airtel nyiga 0 7 0 6 7 4 7 teekako ssente ejja kuleetera amannya ga Pearl of Africa Radio so nga ate eno endala eya MTN amannya ejja kuleetera gasozi Muhammad Harun eri 0 7 3 11 7 9 oyongereka 23 amannya ejja kuleeta gasozi Muhammad Harun abange tweyagale nejjana nga ejjana Allah subhanahu wataala abuuza nti baani abajagala njibawe baani abagali jene ya Allah Allah abeere ng'agibawa nkakasa bulungi nnyo nti mwezi gwa dhulhajji guno gwe tulimu nga Allah akakasizza n'agamba nti tewaliyo ebbanga lyonna mu nsi yonna mu myezi gyonna ennaku ezisingamu empeera ezisingamu emigaso ezisingamu baraka ezisinga obulungi zennaku 10 eziri mu mwezi gwa dhulhajji kakati Allah azikutuusizzaamu Allah akuyambye osiibye waliwo abatasobodde kusiiba naye nga bo bajja kusiiba olunaku lwa Arafa olunaku lwa Arafa lukulu nnyo naye tuli ku nkomekkereza ab'ebitiibwa abooluganda ab'emikwano mikwano gyange twegattire wamu tubeere mu baddu abakola nga baagala tukole nga twagala abange

0: Manyotia, oba Allah aliku singa nyawo enako kumi ndaleza zola haji walu kumi mubina ana mumonana nanga ayugira sichi kakasa sichi manyi kakati uosa angiri duwa wo nga wali wo foroswa jikoze se koze sa foroswa ene ili wanti Allah chaku wadeyo akaganya kubula mu oberengo chaso bulo koli la mumu ni mumuronji lolo chwechiti wagwe gwewe nampuliriza tata mama mwanyi na zoru gando omukwano atasobodde gena makakola hija lwaki tokola mulimu guno netuzimbe nyumba ya Allah masjidi jamba elimu chajawa numunakawa divisioni wanumukampala districti ngakabasjidi nsitufu bulungi era ngabana adamba gena jisali eri kukubo eri walungi uweri wasikiriza lolo echa abantu bagenda kusalira wo eswala ya Eid eramba ko wola sinzi na kumukutu guno ngamba gamba nti mwenna ababaddebo wayo sente za mwe namu abachazi wayo mbako wola ngamba gamba nti tugenda kusalira eswala ya Eid ku masjid jamba echanja kanso kemba we location mulabe bwe Kampala eno notambula bulungi nnyo nogenda noyita olaba we bayita ku mbuzi au basa webo chere mbuzi kugayaza rodi kwate kube ryo kumbuzo ya mbuke butuka waguru waliwo ka trading center waliwo makubaga ukana ata ugudde kumukono gwa kono omukono oguta lya mmere goddako ojagenda ko masao oja kulanga masjid eri kukopo dala kokola insha Allah tabaraka wa taala mujer salif naidi tugenda kusalira pale FM genda kusalira radio yo negenda kusituka insha Allah era gaba silamu mulimu gwe bakoze ebalago mulimu gwe mukoze egenda balaga abantu byonna bye mubadde muwayo bil maktub kamba bulide sente za mwe buli abadde wa sente elinya litegerekeddwa namba za simu ze muweredeko buli kimu na yeffe kye tunoonyamu kiri kimu Allah subhanahu wa ta'ala olabu yali agamba nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam nga mujukiza tukirize ekyo kye yeyama Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti ya Ibrahim nga nabi Ibrahim amaze kutukiriza yamugamba nti ya Ibrahim owange gwe Ibrahim kadi saddaqta ru'ya omazokutukiriza okutukiriza nga Allah asimi kubanga nabi Ibrahim yakola omukologo nga ayagala olwokuba kiri kyali kyakuwaayo mwana naye olwokuba nti mukamawe Allah yamulagidde yakikozesa okwagala kati Allah nalaba nti ono alagibwa nti takakiddwa nola bo mwana ngada ye wayo ngagamba tata nti ya abati if almatmar ai tata kole chikulagidwa ngada ye musanyufu Allah naba tunulira natunulira nabi Ibrahim natunulira mchala Hajar natunulira mwana Ismail ngabo naba kole omulimu nga basanyufu we wao gwali munyinyike eyo kubanti obwana agenda kulekawo bakaddebe naba kaddebe agenda okuwayo mwana awo bamusale kati nawe we kugambira ya jamaati alkhair bobera ngo kola omulimu guno gwe twatandika kiriza bo bawo gutandika na fe wallahi kiriza nkwegayiridde muganda wange olunaku luno olwaleo tukukomekereza tuli ku nkomekerezo nze togenda kuddayo kuwulira ku lunaku lwa mukaaga essaawa munaana mpaka mwenda nga nkyakukowola lyowaye tulete sende za masjidi jamba olwaleero lwe lusembyeyo naye nkusaba olunaku lwe tukomekereza nalwo at least tusondeyo obukadde ne bwe bunaaba 20 tujja kuba tukoze omulimu munene kubanga obukadde 20 busobola okugulwa amadirisa nga 2 amadirisa nga 2 oba 3 oba 4 tusobola okugula loole z'omusenyu n'aka n'okuba plasta n'oku ne rangi byonna tusobola okubikola bannanga bibitiibwa mbasaba omuzikiti guliko amadirisa nga 20 kye mbagamba nga 20 oba 30 naye tusobola okukwata sente olwali nimugamba nti aa amadirisa 20 tugaguze buli dirisa lyakakadde kakadde masha Allah musobola okugamba nga byonna nga bwe biri naye wakyaliwo obeta ne bosanga nga bagiggadde masjidi ekyali n'ebyetaago kubanga mpya mwe mugizimbye n'olwekyo yita ku 0706 oteekeko sente 0706 74 6 amanyi litaga Pearl of Africa Radio. Ato wa MTN edi 0 emisanvu esatu kuminemu nsanvu mwenda oisembie ya viri musatu amanyi jakule tagasozi Muhammad Harun liyala kwebaza bananga abalunji abe watiyo ni baganti betuwa tulikunko meriro alakawatimu al-amal tulikunko meriro ya amulimu fekatuweyo ntani seni mganda wa fono aise kwa Airtel kwebazi zanyo mkwano webali nyo webali dedala Suleiman barakallahu fik wajazakallahu khair era mungeri ye mumu zikirize nebaze mganda wa fono mulunji akoze omulimu mulunji Hafsa mwenyinafe Hafsa barakallahu fik wajazakallahu khairi wajazakallahu khaira fi dunia wal akhira muzikirize nebaze omulunji akoze omulimu omulunji ngande ya agukoli dadala ngali kunkome kerezo za mulimu tuliku hawati mula amal kunkome lilo ya mulimu tuzi imba masikidi jamba tukome kereza tumalirizo lwalero mbaga manti njagalo kukade makumi haviri insha Allah atemu jabumpa biizinillah nabali yegweru nchimanyi tuliku nkome kereza insha Allah Ateno unakuruwa hidi tugena kusala fena kumasijidia hii njini jetu zimba mjetu bele fena insha Allah radio yonege na kusipuka ebe dao Aisha webali nyo webali dadala omulimu kukoze oguli kukome kerezo za omulimu barakallahu fikum atuina mkwanu kwa fe Abdullah Abdu webali nyo webali dadala saba Allah akujaza khair webali dadala mkwanu kwa fumrunji alhamdulillah Fatima Sanyu webali dadala saba Allah akujaza khair webali dadala mkwanu Allah akugabiri la akugazirize Safina barakallahu fika wajazakallahu khair Safina webali nyo webali dadala tuina mkwanu kwa fumrunji aniono Madina webali nyo webali dadala saba Allah akujaza khair eda omulimu Mugu koze ukubali tuwata andika Tusaba Allah abasime Allah fenati sime Namu abasime Muganda fi Imran webali nyubarakallahu fikum Wajazakumullahu khair Webali nyubali dadala Ukubeda nti we wadeyo Tuna muganda fi Muhammad barakallahu fik Ma augami nti kwe Muhammad Na inga Alhamdulillah Jazakallahu khair fi dunia والاخره سبح الله كجاز خير ومليم غوكوزي الحمد لله فاطمه امنيا رينيا اويونغد يسنتي اتد زسينغا كوزيدز واسوسو كوا فاطمه بارك الله فيكم ابانتو كاتينو باليكو ايا يا مungu باليكو ايا بغامانت سيلا تشيتوسه توليكو كوميكيريزو فالي يتنافس المتنافسون بالي مكوفغانيا بافغانيا بغامانت مونده كاتي موزيغالي دابويرو باناي تولي مكوماليريزا okuzimba masjid jama nga tuisa kumpe uza palo wa Africa Radio insha Allah bwe muli damu okutuulira muli tuulira nga ate tukola mulimu mulala insha Allah tabaraka wa taala gwena yakajja sente ziteke ku 0 7 0 6 nsanvu munya nkaga nsanvu 0 7 0 6 nsanvu munya nkaga nsambu eleta manya kapalo wa Afrika ate gumula leo subulo kwa zimu cheni itaku 0 7 7 kuminemu nsambu mwenda osembia ya vili musatu eleta gasozi Muhammad Harun bugalaba teka kubu tesi tocha teweka anga oja kubu tade watufu insha Allahu tabaraka wa ta'ala weshtiba Allah tutela we milimu Na agama ntikali mbatele deo. Mukole. Allah agena kutunula milimu jamwe. Fasa yarallahu amalakum. Allah agena kutunula milimu jamwe. Wa rasulihu na mbaka wa Muhammad sallallahu sallam. Wal mu'min nabakiriza. Badnagi. Mukole. Allah yagena ukulamula. Allah yagena ugaba. Allah yagena ukuwe mpeda. Ochilaba. Wallahi olu nakudwe tugendo kudiri Allah buli muntu nga akankana buli muntu nga atya ne Allah olu nakudwe alwogera ko nga agamba atya nti yauman mutenyo olu naku atenga lujja yauman mutenyo olu naku la yanfa'u malun wala banun mutenyoru nako emali yawma la yanfa'malu wala banuna illa man ata Allah bikalbin salim mutenyoru nako esente rozigeno kusigali ebweru sente ngatize cha kugasa wala banuna yadabana ngatibaina mugaso juri illa man ata Allah bikalbin salim okujaka agenda okudire Allah no mutimu omulamu omutimu omulamu Allah gwatunulide omutima omulamu bobadde owaayo oweredde mutima ki lwakuba pale eyogera nnyo oba lwakuba Allah yalagidde lwakuba abantu bakulaba oba lwakuba oyagala erinnya lyo balisomeka okupaalo lwakuba oyagala Allah akusiima akuwejjana oba lwakuba oyagala abantu bakusiime kale olunaku olusemberayo ddala Allah subhanahu wa ta'ala kiriza nti yagenda okusiima abere nga akugabirira nolwekyo muganda wange mwannyina z'omulungi ampuliriza nawa ndaba kiriza tukole omulimu guno nga tukukozesa okwagala naye nga tuli ku nkomekkerezo za mulimu tugamba okuva lwe twatandika mu Ramadan nga tutandika omulimu gw'okusonda sente nga tuzimba masjidi jamba n'okutuusa olwaleero tuli mu nnaku zizino musanvu mu mwezi gwa Dhulhajji kitegeeza nti emyezi giyiseewo ng'esatu mirambirira nga tuli ku mulimu guno olwale tukukomekkereza insha Allah tabaraka wa ta'ala ademu kome kerezo mbako wola mwenna buli awadde yo sente ye abawadde na batawadde yo mwenna abagala okulaba omulimu tukoze mujje tusalefe nnyo na kulwa idi kulwa kusatu insha Allah Allah bana atuwadde obulamu mujje tusalefe na idi ku masjidi jamba ye nyini eno je tusonde de sente mujje tugenda okusalira swala ya idi era mufubo okulaba nge sawa zikendo okuwera sawa biri nga mutuse mukifo tugenda okusalira kubanga abantu bajja kuba banji ate tubagamba ndi mujene emisala tetujja kubako na misala je tubagamba ndi mujene emisala insha Allah mujene emisala na ye mujje tujja kutala masjid jambani zira mubalagirira nti eri chanja walimu nakawa division Kampala district ochamira kumbuzi noya mbuka botuka wali wakati mu junction yao kati kwata ku mkono gwo kwa kono gutalya mmeli bona atuka ko maso kao masjid ogena jira beri kukubo kwenyini insha Allah tabaraka wa taala nolecho nzira mu kubajukiza nti mwenna abagala okola omulimu nga mukomekereza ni mukomekereza bulungi muberenga muteka sente ku namba ze simu esoka 0730 mukaga nsambu munya nkaga nsambu 0 msambu 0 mukaga nsambu munya nkaga nsambu teka kwa sente insha Allah adesi mwe yokubiri eri 0 msambu msambu msambu misambu esatu EMTN emisambu jiri esatu kuminemu nsambu mwenda osembia vile msatu biidhini rahman nulwecho akaseda kagenda kutuka insha Allah ta'ala mberenga nkukakasa ekisiga ko bulungi nti mberenga nkukakasa nti eswala ye ya Eid lero wewandu nibuwandu badogenda jisalira wa weweyo welekereze ogamenti abasajja bano emyezi gye bamaze esatu miramba n'okusoba nga basonda sente za masjidi jamba lwaki sisalira weswala ya Eid mujje tusalire fenna radio pale gena kusituka era abantu bafemwe nawe n'abakulu ebikonge mu gwanga bagenda kubeerawo insha Allah ta'ala mujje tusalire fenna esawa biri mbere nga maze okutuuka insha Allah kubanga eno Eid siteri ko gamanti ate chate chi insha Allah tubeerenga tukola omulimu guno tugulabe gwe tukoledde banga gwe mukoledde banga tugenda kubeeranga tugubalaga insha Allah tabaraka wa ta'ala muzikirize ate male okola kobo enti insha Allah nkomeo
1: wakati nga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu tukutegeke dempaka ezo kuvuganya mu kuvuganya okutumidwa pale famous schools crani competition elama somero manji gamazo kwewandisa
2: afaba mirembe Islamic Senior Secondary School egangu kuvusaba la road tujja kwetaba mu mpaka zokusoma Quran ezitegekedwa pal FM radio
1: Pale FM Schools Crani Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda ezemisana Monday to Friday okutandika ngina kuzo mwezi munana omwezi ogwomukaga biri abiri mu mukaga tuninga owagire somero lyo atenga wulia ku maloboza amasenekerevu agaba izi donanga biwagidwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited
3: Uwangi, ulio chaliro.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
4: Looza kubulamu bwa abantu.
3: Tuozo gulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa ba mandela mirazi.
3: Spring flour, ajirambungo bwa kasoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwenza nebutu Mutono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flour, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Obadde okimanyi okuyunga oluganda kigazi ebyenfunayo yobadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kyekimu yobadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi zogenda okumanya nga wefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center kumukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 91 abiri mu musambo
6: oluvannyuma lw'okumala emyaka abiri mu musambo bweddo ngajjanjaba banna Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kulwebusaabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeka endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusiisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka olusiisira luno lwa nnaku bbiri ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye busabala we wandise kati n'omutwalo gumugoka ofune namba yo kugenda okujjanjabirwa olw'okulunaku luli ojja kugenda n'emitwalo etaano zokka kunafunira eddagala ngabakyala wagenda kubeerawo okubakebera ebizimba musikane n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland ku bwereere abalinaaniya kabutongo sukaali pressure omugongo oguluma n'amagulu ozimba olubuto n'okuluma wansi wa kameme olina arusaze tufuyisa bulungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0732 3211 oba ku 0752 3211
7: obani ya chinkola nemburamu n'omwana ina digiri naye kade Katonda ali baramura
6: Famu kukuli mirensi, omwana mutwale ku Hamza, Islamic Schools, Eruwero, balina nasale, primary, ne secondary, gabawala n'abalenzi, abekisulo, n'abavibweru, nga mu bigezo bya UNEB, kono ebyeddiini, eby'omwaka oguwedde, be basinze mu Luwero district yonna, nga bayizi baabwe, aba P7, senior 4, ne senior 6, bonna bafuna first grade zokka, nga ne ku mulundi guno, bagenda kukikola, basomesa, n'okutuuza abaana ebigezo by'oluwarabu, mu Sabia, idadi, ku Sethanawi, nga Abayizi aba secondary abatasomanga ku ddiini balinawo kilasi zaabwe mu Shoba Gym basomesa sciences, arts, computer n'ebyemikono nga balina omuzikiti gaggadde ku ssomero okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso okutuuka ku Hamza Islamic Schools linnya taxes zidde Luwero oviremu ku DFCU Bank eye Kasana okirire mabega waayo bakubireko oba weereze WhatsApp ku 0772 53 37 88 oba ku 0705 16 Ntaga mutano, abiri mu mwenda.
8: abantu bechanja kungu buwate chisasi kulambiro kokomambuga kanyanya chitetika mpedevwe na buli musilamu yenna na buliza ba Paro of Africa Radio kuluna kulwa idi tugenda kusala fena au kumasidi jamba echanja panange mwebale kusonda mwebale kusadaka tusaba Allah kirize kati kuluna kulwa idi kuluna kusatunge na kuzomweza abri musafu mwezi guno gokutano kuswala ya idi fena tuwe iwe kumasidi jamba anti inga Paro of Africa Radio ewayo cheke ya sentezi sonde duaba uliza ba pale femo okuyamba kumukumaliriza masjidi jamba echanja fena tusalira uo ngeswala ya kutandika kusawa bili zenyini ezo kumacha musabiduwa kukume visera tulabeno umulimuwe gutuse idi mubaraka fena tusalire kumasjidi jamba
0: njala kukulisaye mkwano mkumula mkoko hivali nyo hivali redala njala kwebaza kukubira nti walonda yo Radio Pale FM ekulali omuntu wa bulijjo kikumusamba tonyeze mwenda kukubira nti ye radio yo era ngabalala obulimi babo kutulira ddala mwebale kutula kalimi ngoka kutulira mchikumusamba tonyeze mwenda Pale of Africa Radio ekulali omuntu wa bulijjo njala kwebaza na ye akadde nga katambula tambula njala kujukiza nti wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani mulimu ayati nyingi ayati mu Qur'ani nyingi zechitibwa naye ku mulimu gunu nga emirimu mingi egitulagirwa okola naye Allah yali atulagira ku mulimu gw'okuwaayo mukubera nga tukola ate emirimu nga tuwaaya ate tukola emirimu gya Allah nga sende ze tuwaayo zikola emirimu gya Allah okiraba sente zo wayo nga tezikola mirimu ya wachitibwa Allah subhanahu wa ta'ala akati olwalero Allah byalinga atulagira mu Qur'ani ekitibwa yatugamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa anfiqu mubirenga mutola berango otola mimma razaqnakum min qabla an ya'tiya ahadakum al-maut wa anfiqu mimma razaqnakum mubirenga mutola mwebi Allah byabagabidde eh wa anfiqu mimma razaqnakum min qabla an ya'tiya ahadakum al-maut wa yungo tola mwebi Allah byakuwadde min qabl olubereberye an ya'tiya ahadakum al-maut ngati munda bakutusibwa ko kufa kwagamba tola ngatolinda bakutolere tolinda bana ndi bana mbona malo kufabobe bana wayo kululuo bajja kola byabwe jamaa bajja kubada bo bakola byabwe naye kati gwe wekolere ngo kyali mule mukubanga Allah wadde gwe kubyona alekera abana byo binasigalawo naye nawe nga tonna bakuvaawo soko otolemu Allah byakuwadde nga wekolere omulimu eniya yonge emaliridde kuwaayo kulwa Allah bona marukuru mulimu ogwo Allah subhanahu wa ta'ala akasira kagenda kujja mumasao wao kagenda kujira kati agandi ayatia ahadakum almaut olubereberye nga tondaba kufa kubanga bona amalu kufa cheki naddako omwana adamu agenda kulaja nga amaze okutuuka eri Allah nga alaba byalabye agambe nti rabbi ayo mulezi wange okufa kunsemberedde laula akhartani singo nindi ikiriza kukatono ila ajali nkarib kuntuso zangezi nuzenda bezituse kubandaba sigenda kudda yongena kufa malaika Israel mulaba yuno asembe de wendi eh na ye singo nindi ikiriza mukatono nyo ila ajali nkarib kukuva kwange munsi kubanga ndaba kati ngenda sichadda yo ochitegede fa asaddak mberenga mpayo kwebe biwangama nti wa anfiqu mweyo na yenna bigayaliriramu ne sibiteeka ko nnyo mulaka naye kakati kenda lata izira irwe nonye ngate bye mpayo mbirina naye laula akhartani ila ajalin karib nindi kiriza mwa Allah wangu omulezi we bitonde byonna kuntu sozino ezituseze sawenu fa asaddak mberenga nkakase kiwayogera nti bwe nawaayo ogenda kundaga bye mpaddeyo fa asaddaka mpeyo wa akun mina salihin mbere mu baddu baba kozi b'eminime emirungi boyagala naye olaba Allah bwagenda okugamba A'udhu billahi minashaitanir rajim. Siza nabuta jireta. Shaitani tulabankanya netulemesa okukola Allah byatugambye nga tulina a'udhu billahi minashaitanir rajim. Lekanji njikolimire Allah jiyakolimira nkole isti'adha negairire Allah limekujitu tusako nga tuchali. Allah shaitani limetulabankanya tutolemu nga tuchali na amanyi tuchali balamu. Kubanga bwenabe langa Allah omazogamba nti nindi kiriza mukatono chechigendo kuddako Allah agenda kuddamu akugambe nti munange nakuwa obudde bungi nebigambe bino biulya ne Qur'an ngojirina era nojisoma nojitegeera naye nosulaibwa nagamba Allah agamba nti walayyo akhira Allah nafsa Allah tageda kulindi kiriza moyo gunna walayyo akhira Allah nafsa Allah tagenda kulindikiriza moyo gunna idha jaa ajaluha entuso beziba zituse ogwakola ne guwayo tagenda kulindikiriza nogwajema tagenda kulindikiriza kuwayo kubera nga kulindikiriza entuso beziba zituse wala yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha Allah babera nga entuso zo moyo kuzituse tagenda zilindikiriza agenda kola atya Allah subhanahu wa ta'ala wallahu khabirum bima ta'malun obugayavu bwa Allah yali abumanyi nokuganya nokunyoma nokugaya nokulaba nti bye bakugambye tibirimu wagayala kakati Allah tasobola kulindikiriza akutwala abango olwalero tuweyo nga tumaliriza Allahu akbar walillahi alhamd nze nange mbula edda chikaziringanga munano oba muenda nsibule naye nkugamba nti wandibadde mulungi nobera mubaddu aba abakobekereza omulimu guno kubanga sigenda tetugenda kudda mugwogerera wano kupalo tetugenda guddamu kugwogerako wabula tukugamba nga tukulabula gwewe nawe naye andibadde ayagala okugamba nti omwaka guno 1087 hijiriya okuva kusenguka kwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuve makogene Madina emyaka 1057 teguna banga Allah gusanziza unga bakusanziza unga tugukomekereza kiriza obirenga nawo okomekereza ninakwate enkuru enyeze ekitibwe 10 eziri mwezi guno kwa dhulhajj obirenga okulocha obirenga ogukomekereza n'omulimu ogwo mulungi ogw'ekitiibwa oberengo wayo ensimbi ensimbi ez'okuzimba masjidi jamba jitukomekereza jitwata ali kamuramallan atukomekereza bambi leta sente tuberenga tuzimba kakati nzira y'okubajjukiza bannaffe abatuwadde ku sente mukulu badru barakallahu fikum wa jazakumullahu khair ow'ekitiibwa muganda waffe Fahima barakallahu fik wa jazakallahu khair njagala kubebaza mukwarugwa fomulunji nabwali barakallahu fik wa jazakallahu khair njagala kubebaza mukwarugwa fomulunji nyo eranga musabira Allah kuberaga mumalira Sara Bugalu webali nyo webalire dala saba Allah akujaze khair era kanebaze omulunji waffe Hawa webali nyo webalire dala sisobola kuberanga ndekayo okusabira Faruku barakallahu fika wa jazakallahu khair webali nyo webalire dala atengane Harriet webali nyo mukwano webalire dala Harriet okubera nti wewaddeyo masjid jamba ezimbwe njagala kwebaza mukwano gwaffe Abdullah barakallahu fika Abdullah Allah kujaze khair wasitudde tafali dene bulungi alhamdulillahi rabbil alamin hanifa webali nyo webali dala saba Allah akujaze khair eranga ne munafo mulungi era Fahima atakomiewo mungeri endala na webali nyo webali dala anyala kwebaza nyo omulungi matovu simanyo matovu hudu oba matovu ani na ye alhamdulillah barakallahu wallahi wasitudde tafali saba Allah kujaze khair webali nyo webali dala goge mazima sisobola butabebaza sisobola butakwebaza ngokoze omulimu omulungi nsaba Allah ngabwe tugusima atenawe Allah kusime mukwano tusimye tusimi dala tetusobola kuleka yokusima mukuru wile wile webali nyewe bali dala tata saba katonda aira chibwecho chokoze akusime aba umanyi katonda bwaba akusime atakulaga kubo tofu na kulaga ebirunji na kulaga bulichimu ekiri okukuba kusima kwa katonda si kwa abantu kusima kwa katonda kukutwalira dala watufu alhamdulillah mukuru yusufu simanyo ba yusufu yusufu wa fowa wano naenga mukuru yusufu bara wallahi okozo mulimo barakallahu fikum saba allah bajaz khairi ani umlala rahma rahma we bali nyum kwano we bali dala saba allah akujaz khairi allah kugabirire allah bagabirire omukuru muhammad era komye omunge atimu atinga akobi onyo barakallahu fik وجزاك الله خير في الدنيا والآخرة بارك الله فيك حميدة منانج حميدة ويبالي نيوي بالي الدلا سبا الله كغزيزي أوتو دي أتاك ديزي ومشالة بروسي مشالة بروسي ويبالي نيوي بامبي ويبالي الدلا أمني مغو كوزي واتشتيبا واتندو إرومو كما كتوند سبا أغسيمي نجالة كويبازا مشالة أمينة أمينة ويبالي نيوي بالي الدلا مبسوزي موستو كده Allah nsaba akugazirize atakumalire njala kwebaza muzamiru muzamiru webali nyo webalire dala webalire dala webalire dala era nsaba katonda abelenga akumalira nawe ebyo byokola byonna nsaba akuwemu ekisinga okubeera ate atena tenga kirungi jalia mchala jalia webali nyo manyi bwemanyo era kulinyalia jalia nofukamira mfukamira kubanga mama wange ye yali hajati jalia nasibo mumbeja اللهم اغفر لها وارحمها نجتانج حجاميس بالي كبيغا تشتتا ناي اللهم اغفر له وارحمه نيباغاندا بانغيبونا ابيبي باسينا باو وبيبي باسي اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنه الله باو الجنة اي ميرمبي جنه فردوس سبا الله جباوي اتنا انجي ومام فد منسي نابا كل من ننمو ابا ودي يوم الناس اندزا موي انسبا الله بكدب موي ابابا فاكو بججب موي باماما موي بابانا موي بطاطا موي باماما موي بمغاندا زموي مكوانو ابابا سلوك بلا جتالا ينسينو نتالا ياخرا انسبا الله بنابا سسلو برونجين sadaka eno gemuwaddeyo eyo kuzima masjid jamba gwena atanawaye duweyo simanyi obona ajifuno banedda naye okuva kuyatandika kuwayo nga tuogera omulimu guno n'okutuusa kuona anasembayo kubanga olwayo tukomekereza insha Allah esimu ziri 0 7 0 6 nsanvu munya nkaga nsanvu ze tutekako sede ileta manya kapalu va Africa Radio 0 7 0 6 nsanvu munya nkaga nsanvu ate ye mtieni ili 0 7 3 10 9 9 ya sozi Muhammad Haruna gemanya agajjako bambi eno jenso mieto kubakoteka kubutesi sente mkwano insha Allah jie mkusomede ye ntufu iranga buku kubie kone mkulaba katitela kodala chijia kola makuru insha Allahu tabaraka wa ta'ala nja mwesonyi weko kaneba za shabiba Shabibu, shabibu, shabibu, webali nyo, webali dala mkwano, shabibu, webali dala, omulimu gokoze, watendo, njala kwebaza nyo, Sara, Sara, webali nyo, webali dala, amanya katimuasa zeo mteka kwa limulimu, nange gensomali, watade kwa liyentekako, insha Allahu, tabaraka wa ta'ala, na inga mwebali nyo, mwebali dala, njala kwebaza badhuru, badhuru, webali nyo, webali dala, omulimu gokoze, ogwa Allah gwa yagala, okuwayo, Sinzi lida kuwe chocho yina kwa usobozi Teba yina kwa bagami ndi botaweyo Botaweyo kakadeto wayo neda Lukumi, nkumi tanu, mituwaru, mituwaru kumi Wayo kusinzi ya kusobozi Wono kusinzi ya kuchyo ya gala Allah Kubange la Allah wabasa sulanao uchimanyi Bwawu awadeyo lukumi Atesi kwa wawu wadeyo mituwaru kumi Ate bwasa sula awadeyo akakade Sibu asasula wadeyo kade kumi. Na ya teche mbasa nyo sana cho. Buli omucha haba wadeyo. Longo se niya yo kubanga Allah. Tunuulida niya. Allah sobulo kusime nya wadeyo lukumi. Wallahi na atasima wadeyo milioni. Okusinzira kuniya. Lokusinzira kucho wadeyo chiwere deyo ku. Ochiwere deyo kuniya chi. Innama l'amalu bin niya. Au bin niyati. Buli mulimo gunobu longo fubwa gu. Na kumalidida. Malidida nchi wadde Allah ato ya gala kuwejana. maliri nanti wadde Allah ya gala kumaliri ibizibu buliruwa wae saba Allah omwega hizi ze akumaliri ebyo ebichaganye insha Allahu tabaraka wa ta'ala akati Zainabu webali nyo webali didala Zainabu mkwano webali nyo webali didala njala kweba zenyo umurunji Huntington webali nyo mkwano webali didala webali nyo tata Huntington okozo mnimo wabei watendo njala kweba za zamzam zamu webali nyo mkwano webali didala webali nyo webali didala waliwo mchala mchala yeze ewa yisao na nsangao na pasirinjize esedezi ya mpade bane kanzo ugeri ya mpade sirinji lukumi kubanga mesizo ugeri baizo ganti ya mpade mituwa lukumi na ya zipade na ganti zituwale kumasiki dijamba esedezo nzirese elangi razi kwa sabe chikuwa tako insha Allah ta'ala ya zipade gulobambi na gama nchituwala sedezi no na genfune kumpera zoku zimba masiki dijamba kubanga mpuli la mujimaliriza Aneti webali nyo mkwano webali redala, mchala aneti, okozo mnimo munene, atenga kwa tendo, njala kweba za mwena, banange naba, nabiba za, ono Shakira Kasasa, banange, singawa kama wangi wadu wa sumulu kunyo ngele idachika, kubangi ngele jetuli kunkome kerezo, ndabika, ntimuli ngangaba sumulu kusobuchi, obo sumulu kusimu. Na yewa duwa hataba tuwega sekaba pia, ngabaha gala na mkolo kumulimo gunu, ngatugu maliriza, tuli kunkome kerezo banange, ayagalo kumalizo na umulimo gunu, ngo wayo inacho yagalo kuwayo, inechi webu wayo, ngo yagala tumalizo mzikichi gunu, insha Allah, itaku zero msambu, zero mkaga, nsambu munya, mkaga, nsambu. Zero msambu, zero mkaga. Nsambu munya, mkaga, nsambu, eireta manja kapalo wa Afrika. Ate, we ayagala MTN, itaku zero emisambu esatu. Obatu gamanti zero msambu, minundi esatu. Otekeko kuminemu, ozeko nsambu mwenda, sembi ayabili msatu, eireta gasozi Muhammad Harun. Obeta antambuli ya mu Airtel, na imu wazikirize mpiteko kwe mtieni, banda Fabarunji, Patrick Sentongo, webali nyo, webali dalumurunji, atela mkirize nsime, kuruwa Pale FM, nsime nyo, Amina Bukirwa, webali nyo, webali dalam, atela kuruwa Pale FM, mkirize nebaze omurunji, Robin Nasanga, webali nyo mama, webali dalam, mwazikirize nsime nyo, Sulaiman Kabugo, webali nyo, webali dalam, atela kadebaze Aisha Nantongo, na webali nyo, webali dalam kwanu, mwazikirize, nyongere okusima kadde kangoba kantu alaganyiza muzikirize nsime nasuiba nakalala nasuiba nakalala webali nyo webali dala atenga ne Ishaka tibatejeza na webali nyo webali dala kaneba zinyo mkwanu kwa formulonji zamzam chibirige webali nyo webali dala zam chibirige atenga ne Roman Salehe nawe Roman ingosi tukide mtu webali nyo webali dala saba Allah na wakolede echisinga okubanga chirunji aboluganda nga mfundi kila elanga nsibula kamba gambi echigambo chino enamba zisimu zino muzikwate mutekeko okuva kati echiro kumacha mutuntu mulabe mugambe ne banamwe okutukira da kuluna kulwaidi kati kuidi bwe namu kungane muje tugeera ku masjidi jamba wetugenda okusalira eri chanja munakawa division Kampala district tuwetera kumbuzi mwena kumbuzi mumanyiwo banange oyambuke wagulugo tuka mu junction yawo ngo yambuko va kumbuzi tokwata kubo lya mukono goli sammere kwate kubo lya mukono oguta lya mmere gwa kono ogende ko katono maso otunule ku mukono ato gwa dio gena kula masjid weri gagadde insha Allah taala mbasaba tusali fina esawo zija kubera biri nga tutandise emikolo giswala ya idi insha Allahu tabaraka wa ta'ala Radio Pal FM yona egena kusituka tugena kubera mchifecho echechitiba njala baga lizo na kolonji njala baga lizo kusibo na ku urudidido lusemba yo kusiba obulungi njala kubeba za mwena abakozo mlimugo sadaka abakozo mlimugo kuwayo abakoze okola na muko isa omutimo mlunji wagala mwebali nyo mwebali redala sasa wala kusuka kwa wano mwazikirize omulimo guno ate tujja kumaliriza wamu insha Allah na imba gami nti namba ze simu sisola gena sisiba ddem ya Airtel eri 0 musamu 0 mukaga
9: nsambu munya nkaga nsambu boteka kwa sedele tamanya Pearl of Africa Radio saati ya Airtel ya MTN eri zero emisambu esatu bomalo kuteka kwa zile misambu esatu wani kakumi neemu ozeko nsambu muenda osimbiyo abili musatu boteka kwa Ereta Sozi, Mohamed Haruna, tetumu ina kubuzivu, oye jeno manager wa fe, wa pale FM, radio, ekula, lio mtu wa region. Mba deshe kaketu, Abakar Khamis Chitata, ukubwa weleza, muruna kundole chitiwa, siso wala kusuka kwa wano, nsaba mzikirize, atena ngende, atetu wete kilu na kuluwa idi, insha Allah, mwena, banapal, Idu Mubarak, Idu Mubarak, Idu Mubaraka, nsaba Allah. Lwachi nze njibagambie, ubanga sina ilu wa mukaga lulala, lwengenda kuda kumpewa, te bagamanti Idu Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
10: Buli lwa mukaga, ukuva kusawa tani zechiro, paka kusawa mukaga, tusubwa program kugaga walo lwa mpaka, ikutusubwako, ekitongole cha Orange. Program kugaga walo lwa mpaka ekutusibwako ekitongole cha Orange.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza nyoba na Uganda jemusinzira kupanga mtega seko mbaniriza mprogramu eno kugaga walo mpaka nze nyombi mahmuda kula msako ila nkwebaza mirimu jonaji utisakenga lo mganda wange webali nyo kwe kumina kuredi eno mbili nakuu. Tumera wano punako echiro echa Saturday night okuva kusawa zimera sawa tano kusawa mkageze echiro. Tumera wo namwe ababa iwadeyo ukagga walo mpaka mba mchitongole cha Orange echikutusa ko programu eno. Mwebali nyo, mwebali ledala ba memba ba Orange kumurundi guno mwena abatuwe gatako bulirunako abala fuba no kubanga bayingiza banawe abatambuziza message oba injili ya Orange okwetolola ensi yonna. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Orange teri mu Uganda muka, Orange iri international kubanga ba member baffe basasanidde ensi yonna. Ekyo kyenja olukituyinako nze nyombi Mahamudu akula msako kulwa bannange timu enene ko Orange era bantumye okubebaza. Program yali mwenkwaniriza programu eno guya kasoko kujulira, programu eno ya kweyubula, programu ya kugenda maso, programu ya kuchusa ndoza za fe, programu eno ya kutambula kuva muzigo. Gwali ku radio ya kadde kano ngo ulire okoye okubera mbupangisa nyumba rent ya kufukide rent echo kubiri landlord sendo zimu atasima. Ono nyeze ngiri chijo inzo kubango uva muzigo ofunewo sura, ofunewo vera iganyi. Eno di eno di olualero, bithi ni Rahman, liye subirio, elio kuva muzigo. Bubango uliriza programu eno. Gomu pia, ea kasoko kulia programu eno. Bubango uliyeyo, oyagala kufuna grupi abantu abalooza echimu. Abantu abalooza kunkula akulana, era abantu abatunulira ensimbi ntizisoboko kufunibwa. Biba memba ba kugaga wala lwampaka kakati nawe otuse. Gowe na aine chiroto chokutekera tekera omwana ebiseera bye byomaaso okumufuula omuntu wenja ulo okumufuula planned kid otuse mprogramu eno. Gowe na aline chirowozo ekyokutereka sente zikole ngoyagala kukola business ezigenda okuleta obugaga obwensibo watu sedda mu programu eno. Bwewe na ayagala okubeera ne group y'abantu abalowooza enkulaakulana, abakola research ku bintu ebitali bimu, abatambula amawanga, gwe wennyini otuuse mu programu eno. Menye kindeke ki kye kitongole ekya Orange. Njagala kusooka na kwebaza bantu mwenna abafuna akadde ne mujja ku office wiiki eno. Tusobodde okubanga mujumbira nnyo enteekateeka eya Planned Kid Estate. Bannange njagala kubeebaza nnyo. Ekirowoozo kino twakireeta naye tubadde surprised nnyo okulabanga tubadde ndowooza bannayuganda mulina ennyonta. Obuyiiya bwaffe bwe tulina ku Orange bwebwo. Titutunulira enkula akula nayo gwengo omuntu. Titutunulira enkula akula nayo ngovuddewo n'abaana. Enkola jitulimu enaku zino bannayuganda yokutunulira emmere ya leero nga jitu planningira fe mu orange titukikiririzaamu.

era njagadde mpite wano mbategeeze nti twongeddeyo mu kisoogo. Kubanga nga bwe nabategeeza nti engeri gy'eri Pioneer Estate, estate esookera eddala ey'abaana abato, nti aha tugikole ng'egenda kubeeramu abaana batono abagenda okwewandiisa. Ne bwe mwaze nga nti haji ate kakati wabitugambye ate lwaki oyongeza lwaki okendeeza ennaku baleke ffenna tujje biki biki biki kakati okusukka ennaku z'omwezi ez'olwokusatu ojja kuba ng'olira eti munnange twongeddeyo okutuuka ku lunaku olwokusatu olwa wiiki etandika leero Sunday andi kati tugenda mu Sunday kati okutuuka ku lunaku olwokusatu lwe tugenda okubanga tukola ki nga tukoma okuwandika olwokusatu tujja kuba lwa Eid tujja kukoma lwa kuna ng'ennaku z'omwezi abiri mu munaana kakati kitegeerekese ng'ennaku z'omwezi abiri mu munaana lwe tukoma okuwandiika abaana abagenda mu Planned Kid Estate. Eyakaki buli lunaku olwaleero Planned Kid Estate yeriwa Orange twatandika enkola eyava mu muzigo. Enkola eno esobozesa munnayuganda gwe atalina kasente kawamu okusobola okugula ettaka ng'osasula mpolampola kumala omwaka mulamba. Enkola eno eyambye nnyo bannayuganda abali wano mu Uganda n'emitala w'amayanja okusobola okufuna ettaka. Ettaka lya bammemba litubafunira lya byapa. Bammemba sente zino bazikunganya ne tuzikunganya mu kitongole kyaffe kya Orange omwaka mulamba ne tugula ettaka ne tugabana ettaka eryo buli mmemba n'afuna 5/10. Eyo y'enteekateeka eyambye abantu okuva mu bwavu n'okuva mu mbeera ey'obupangisa. Ng'ennaku z'omwezi abiri mu mukaaga omwezi ogw'omusanvu bammemba ba phase 1 ne phase 2 tugenda bawe ebyapa byabwe insha Allah ku esteti yaffe y'ekakiri ddambwe. Bammemba ba phase 3 batandise n'omwezi ogw'okuna era naawe abatwegaseeko mu kiseera kino manya nti oba olina okuteekayo emyezi ebiri ogw'okuna n'ogw'okutaano kubanga mu gw'okutaano oba ogw'omukaaga gw'omwaka ogujja insha Allah na bano bajja babafuna ebyapa. Bino tubyogerera wano naye abantu ne babitwala nga bwe bityo bwe bityo naye mugenda birabako nga neighbor nga tomanyi toba member Orange ng'oredde yayingira dda. So kakati bwe twalaba enteekateeka eno ng'egasizza abantu kubanga bammemba baguze ettaka ne batandika okuzimba ne bava mu bupangisa ne tugamba naye omwana ono ye tumupulaningidde ki? Abazadde tuva mu bulamu bw'ensi eno ng'oguze ka ploti kaako ng'5/10 bambi ozimbye ka kayumba abaana 5 b'olina naye abaana 5 bano tetubategekedde mwebale kubategeka mubategese naye tulina n'obubategekera ne tugamba nedda bino omuzadde asobola okubikola n'obanga oteekayo ssente entonotono ku akawunti y'omwana ey'ekyapa. Esteti eno tugenda kuba na za mirundi ebiri era zigenda kuba ku nguudo bbiri ku Mitiana Road gwekumera kone Estate ne ku Hoima Road abaana bagenda okujja mu Planned Kid Estate. Nti omwana amaliriza okusoma ng'omuwa kyapa kye eyo ye value omuzadde gy'ogenda okugatta ku mwana naye agenda kikolera munne n'abaana bagenda okuzaala. Taasa abaana b'okwetematema olw'okuba ka ploti 2/5/5 ke wazimba ka kayumba abaana bonna ke batunuulidde omwana okumuteekerateekera kino kitegeeza buvunaanyizibwa. Olwaleero mutunuulire emizigo engeri gyetulugunyizaamu twagitandika okugipangisa nga tetuna baana kuwasa ne tuwasa ne tuzaala omwana asooka owookubiri owookusatu tuli mu muzigo. Kati omuzadde omulungi y'oyo atunuulira ebiseera by'omu maaso nga takoma ku ye nkadde mwako. Omuzadde omulungi y'oyo alina galubindi ezisobola okutunuulira ebiseera ebiddako nga tebikoma ku ye. Nze kyempiseemu saagala baana bange bakiyitemu okulafuubana kwenda fuubanye mu kunoonya ssente okunoonya rizik oluvannyuma lwa Allah nampa kasobodde okumpa ekyo naawe tsimbe tafaali leero ziteekawo omusingi ogw'abaana gwe bagenda okubeeramu. Uganda ejja ey'omu maaso bakama bange abampuliriza ku rediyo eno egenda kuba nzibu nnyo.